ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia wiu tayo abik ko nagu dagun ainti tuke chumo gihibitat sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahiabi dahu astiste ainti tuke kiabtat

Wopi bihna I e dagu I pia. Wein ta yon abiko na gu dagun ain si tuke tumu ogi hibitats. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abido huwastiste ain si tuke I kiabtats.